Pok na fam lam dam nung shibi ima. Apo pinang na kanano. Pok na fam nang na kanano. Jeng lau ket na balay tari. Amat tani ima.

0: Thyroid hemisphere koi endocrine gland hai na amani khanai endocrine gland hai bdi koi gi haksang sidegi hormone ko ba chemical puthokpa koi gi haksang kaya amani thyroid hai ba koi gi gland si koi gi ngak ki mamang thang ba jaga sida yau ba koi khanao ki mamang da hai tare si yau ba koi gi haksang kaya amani masi sna koi hormone ani ka puthoi
1: doctor
0: T3 habanga T4 habanga hormone ani ka puthoi masigi hormone sigi changam leina phona wang bu cha do niem bu cha da changam le ba masi thamna phona ba da putubo organ amani koi
1: okay aduga masigi sigi magi mathau chi kaira aga di hakchang de nuai ta ba mayam ma lakadori mathang mathang hangjer ke masigi thyroid ki disorder hai batare magi normal mathau tau jaga da ba du magi kairak pa gi thawong natra ga thyroid ki sigi chais ta ana ba gi thyroid na ba na koi na micham sing ne yam na haineri se doctor masigi ana ba mawong magi mathau kaira e si kari gi nong ta tapio
0: aham da koi gi thyroid hasang ya ba organ ma koi kaya na mo be na masisu leina makhal makhalam tholakani ana aham ni cham cham na haibda koi su masu organu na masisu infection tawi yam tang le thoi adu bu mayam na khanau na da koi thai ki na re kholen haib si am tang thok ta bina te thoi to bu adu ga le re ani su bada na akoi thai ro sida magi ma thok to bu se yam na hengalak pa ba ma masina koi na hyperthyroidism hai khang nei na tra ga na ma thok to bu se handarak pa masina koi hypothyroidism ana zoran khai do pa da koi na thai ro si hypothyroidism hai ba ma hyperthyroidism habama ani thum khai dui
1: hoi hyper habama ga hypo habama ga ani ne batawri se magi aduga masigi si akoina tuina wari sana pada mi maruina masi karam karam ba akoi gi chahi matang da masi na ba thengna bi bage maru nupi oi bising da na khare hena na ba gi wafam habadi lak pa se akoina sum taja ba adu doctor gi opd da thengna ba patient mayam loina bi bage gi soida na khangbirang ni aduna doctor namda takpiu masi
0: koi thayo ki na ba se koi yem le hak angang miroling ai digim na ba se angang se pukung digim na ro pok se obi masib di am tang ri thoi to bo de bo khoi na ayam da sum no pa ga nupi yeng na ba di nupi ne hen na thayo se na ba heli adi yam na khoi na mok kanu yeng ba se singmi ga tammi ga yeng ba se singmi se na mok na ba se kha dum hen ba pan khai dui nupa nupi ga chu nupi na dum hel le aga nupi se na mirolak matam de na khoi ki thar na be sang si adum hengal e ma si se na cha da kun mukti nam phang in pi na mi roling a da thar ki na be thain na be si
1: hello phone am ta lokha chage
2: hello
1: tak piu
2: good morning sir
1: good morning
0: have you
2: sir I disorder jit marang me lekai dai
0: sir have you disorder
2: I na sir da sang je ning se ok ki thar o chi na re na khal ga di ai koi na kari kari preventive lau ba ya ba ge adu ga khanao na ba ni sing ba de ye khoi gi yari ya khona ba adu de ye khoi gi oral kano gum lai ba sing si de khoi gi thairoi na ra khoi gi khoi go thok pa lai bra adu ga khoi gi sing gi sing gum thak pa ye de khoi gi thairoi na ba gi adu de ye go ter adu de ye sing sing ba sing che mari lai na bra si ge su ta pa jan ta pi ma sa n
1: pani pani
0: do ti so de kya ham wa hang se khoi khanao na ba ma thang si ni akhoi na khanao na ra ga mi ya ma na thairoi na re ne ta khani ma si oithopadi ai adubo yam tangne thui koi khanao na ga koi thairoid na orang bani hai ba se atai khanao de ba koi phering sa ba tonsil yo masi da yam infection da wali thairoid infection da de hai bin te tawi tawi taw do ba ma yam tangne thui imram de koi maram bahum pi thairoid cha koi isor sa bi pa ma tam si da akhoi ge ku yo mam na yam tha ni yo mai aru na nga sa gi mahik sin sang ba tang gam da ma ngon da ani su ba da na akhoi ge thyroid chida de khoi e supply se e yam chele e yam changhe mo chana e yam chele jaga sing se infection to sang se hande saru ko mo se e kya chang de no mo ni infection sa he he te hele adu ga thyroid ki amana akoi na akoi ana ye chok ma tam da koi bita de ne si ne se mo se yau se iodine sine ba iodine hai po si de koi mei cha to pang me amna thyroid chida de iodine ki chang se adu ki ma ti am me ma sai yau za da ba na thyroid infection to sang se yam ne me thok te hai ba na te

0: 低比个那把，对的，那本听的听得不那的，都说他有点特性，都我是养当托不那，看那我那个他有的为你还不是么的，养当托不么为个嘞？啊，你说不得，我才给他有给啊，那本当时的啊，或者早上那开多少个呢 ？Hyper 他有还不嘛？他有给 Hyper 他有是那恐怕偷偷不想买个嘞，可多呢 ？Hyper 他有是那么偷偷不喊的嘞，可多呢？没得没得的养嘞，养个嘞，啊，会包括的药不需要喂，会对面农药包不需要喂，啊，会 iodine 瓦嘞都不需要喂，啊，对，会呢，黑达沙不对，会给瓦坑给嘞那那，米的黑达沙吧 ，Heart 给嘞那黑达沙吧，没什么多少都不需要，那没是的养的嘞个嘞。
1: 嗯哼，phone call lam taka mung lo kuchage. Hello.
2: Hello.
1: Aming le from takpiro doctor do hang hang biro.
2: Tarai dikendro akama on le kai de sa.
1: Takpiro.
2: Ako ye spot gi khangje ni se hypo na ba ko gi thyroid na ba pressure lam na ko sa ka de bin sa kya. Ako gi mashi ma tang do ki tang ha biro mo adu ba ako gi hypo na ba gi ko gi sahi je angang ako gi inkhala pa Papa Kang Yang the Sunagan Brana Dragon Akoi Halway with the Sunagan Bra, Machin was condemning his heart again, Duga, Ahoy Buddha, Akoi Hapo now, Pugi, Sintom, the Akoi Kong now, just ten your Pachisha, ten your Lokomatam Sita, Hugi Nara Pogumba, Maksam Marizida, Hugi Lentolin in the Sipada, Maksam Maria Lentolin in the Mine, Hadu Hajin, the left writer, Hadu Matam the Narpa, and if in Tatsava Matam, in your Pazu Tong Kanau Tong Pazi, the Narpa, don't sing where Brana, the Tong.
0: I'm not sure if you're a person. Masih chemical sana koi thyroid ki hormone se chung bada koi hasang ni chung bachi da kra handa halli na goi tru jen jao po koi hangam ko bigim sa ko ko ko na thain diam to na mi adu bo hobi sum thigana pa matam da kamain to goda masi de yau ri ba apa bai ta ra ko bi hangam na ma sing yau ba apa si ga masi sa ra mang jab si ani si yeng pa matam si da sa da bse hen hasang da mang jab thoi en la re ana ari hujina koi thayo ki naraga su hypo naraga su hyper naraga su hidak cha pa pa am tho obani na hoji ki oina di thayo ki na mi se cha ba tin cha ki oina dam ta thing re
1: chaning
0: ba loi chao ha re chaning ba loi cha ya ni ko bi hangam loi chao bi yo to wo to wo ko ni hidak se sara pa matam da koi hidak ha le ka ma yi ge par tham da ba sam na ha lo ko hypo thayo na ta da koi hidak ma yu te bi je ma si guli si ga ko calcium gum ba iron gum ba ale ko ye nung hawai ja le ya ba ko ye soy protein ga hai ba gum ba sakha wi guli gum ba sumba siga mo ye samina ba ya de samina ta ga di masi sina ko guli se pro samina ga di a ko ye thirin de gi subsam ba si han da rak pa ni na mo samina ga nu pung mari ka na di hai na ta na sinja ki e di kem ta thing ga le tre ani su da mana sahi gi matang da hang bi re thayo ki le na se pok pu da na ra angang pok pu da nu pok pu de yum thayo ki na la pa ngam le yam le tang thui adu se hi se yam yam ga sum hen se le adu ye koina anga mo le saim sa sum thoi ahan se chai yam yam ga thar ki na ba de dum hen se lakani
1: adu ga akun ba gi sidi kaman noi na man su hang bi re bekendro no su hang bi re ekhu gi thyroid ki na ba sidi sida isa da kari phawra ka de ge doctor kana gum khara na chang ji pangchu tho chok thai adu dawi na haib na ching ba ying ra ga thyroid ki no to ro me ki ana ba le ra me mai ma thau kai ra me kai na ga su dum doctor sing na haib rak pa adu na
0: So, what is the amount of time? Yam sao depression to wakhan si am na padangam da khota ba sto ba adigi nupi da haraga na koi thagi khongkap lak akai blak ba ka hena chasalak ba adigi angang uya da ba nupi ma sa nupam sa apogi ingal e besing sida magi pakhang le sabi phar ka do matam si yoksal asu moi pakhang le sabi phabi mong su usalak ta ba sao bu thindirak ba masik mo me am sina koi na hypo sina oigali aduga moi si kano sab sak sak si yam chaling de sat yam sat ro so wait be ni hengle mo mo ha ji sat kam sat de adu yam de no khle ne so sina yam bo ni to la yi amon on the hyper sina mo pra si one de no de ba mo sina maram so to yang sung kan de ka ni ari ko ma am so wali mi hun je dang dang dang dang dang so so le ari no ko ma so ma sa pu so so so le ba ku su ku me nge se mo sa lak pa ari ye ko ni pi ngang de ga hu sa je bu de sa ge tum tha ge la pa kong kap se ka ka pa

0: ibima
1: huin he
0: madugi mem ton bi hai biduna chaphu ma khaisi putok tuna chakthong bi sanaram lama re kha rai khangre mayam chelo sindana karama ma phamda pot yon gani chakhairam liba mayam che khara lo sen chi hai ge tobu chu ma chakko uba phangde kana gi da mulam dan tuna lai khra bano khangde mi a
1: hokjit to swai da kwa yon phamda lai khi bani le ai kau ge se ho na chom jin bi tarabro nang bu ne sida mukta lawo na chom ne kai ne adai de me lai langi do kui man khre ho sida pa khola ma ta si ge ho ta bro nang bu mem tom bi
2: sida ai thabak si li se na mai to utro
1: kari thabak no ne nang na tawri du bo jin khre da ko jin khre da ko nang gi thabak se
2: ho dukandar modu gi kwa ni lai ri se loi re loi re
1: nang na ta modu gi kwa lai ba asuk thawa yaw ri sibu kari gi no mem tum bia
2: ho ma di ne nung ti gi ai gi na so amamam pi sa su pi tha i singhara su hek hek lai bi ho ma na hai di ne ai na na chom sin ba se yam phajai
1: kadai de gi na chom no ma na pi ri sibu
2: adu di khang de
0: na chom bi ba gi oi ta re ha nang na magi kwa lai bada thawai asuk yauri ba che hey mamai thang da dine na chum du ga nang ga wana zakra ni
1: me
0: magi ma tau she nung si nung ai te
1: adu ni
0: nung si da ba su ngam de tabu tabu wang chaw ra da na ku chu ku men pa la da na ma sak chu dum phajari ne she khang de kari hai ga da ba no mi gi lai ba khai ba she
1: kaino mem tum bia nang adu kan na thiri du bo ha nang gi khau du da kari yauri ge ba
2: ho kwa kwa thiri ba
0: kwa di ka na na le bi rak li ba
2: ai ga tom ba na sak su ne yam sa re hin sang na ne ma then ma the kon su ne ma ya ma ma phenga ma bani
1: kari kari ma the no ne nang na sa ra ibo mem tum bia
2: ho uti thong ba irom ba nga thong ba hawai thong ba sogri thong ba
1: is nang gi mathen du di yam khre da nati ai khoi gi khara yo maga pura ba yad ra mi nang bo na buk ti lai ma phat ba ja ani he nang se
2: kada di yo maga pura toi ba ai gi phi si da sala he anga u si di
0: das aduni kalak te peli anga ang du da sana khodana
1: hoi hoi hoi hoi ai khoi su ne kui ra roi da poni ma dong na thok ka da ba yum da na maro la ma kok sa ba ne kai thil da na maro la ma po sit ba ne leiba ki irang na ama gi mathang da ama le pa lai te ai khoi su ne ma dong na ngau thok khra si ra khang de de se tom bi
0: ti da ngau bi si di ya toi khang de toi di khang de
1: ngai hak le ra ga ban ngai hak le ra ga bloket su ra no ma ga sa ba ai khoi di ne hai ni ngai wa hai bu lai tre da se tom bi asumbani mem tu mina tawri ba sina bune phara ba jani da kana gi su khanda kana am ta ki su he wa da
0: ho ni ngai ngak te ne tawri se ni ngai tau dra ba di ahong bu su porak te do marak si da ai khoi mi cham na kuron hu ba ne lenga pa chi su ma kok ti sari ni

0: Carino, ay natauli si Bo. Ngao din isa't kada Bobo Mansle. Mahagin ng sira ba mamay mamit. Doon doon law ba kazay. Taru-taru ba mamit masaani. Musin mo ba zway-zway ta ba masam. Ay gimitsi na uto na talayre. Ay nababu pambada tamoy sina kaya tapinjari ba. Mikup amatesu mahabut hadu ningde. Karilay wabu po ba no? Imagi anaba pa do na yumda halamday. Narsta mahabu sinarambada kangaw da na mitagi pitakri ba do na karigi. Imahabu po do na ipamdahan ba da. Inama, isansin, ibong ipuana asa taklang ba do. Kwaida pa ngamde. Nung padok ipanda sa tagpahay ba si Magdabo, puklong ba? Masidi, pumnamag tayo na rin.
1: Ibima! Manisang!
2: Ine!
3: Ina madi na ba pa hawra bro?
2: Ang, pare.
3: Yung daning tinalay hawre ko.
2: Ang, ine. Ay ga, nayano pa ka na telo rin eh.
3: Ah, siyese. Sa tao siya. Sa kasuloy raba ni ko. Numit ko ni uriwam siya. Tung pam zapam kanglam laro. Sak sa tok laga pa zana po taro. Ina mana ne hospital da lady ngai da aishu ni. No mata la ke khan mani. Ngam hau de.
2: Ai nga hak da po tha ge. Adu ga pun na tap na taw ro si.
3: Po tha ro po tha ro. Ni hak le ga sak sa tok na ba taw si ko.
2: Ini ha na sa tok pi ra mo.
3: Ha.
2: Na ya nu pa ngai ra ga ai khara tap na sa ra ge.
3: Hoi hoi.

0: imikulay sa dabaig iti inese ani magsaklaban imong sibuso paigak pay na bubiri ba ni mahaklay ba da gini ay ni imagi hospital da niya nata na laybang ang kibado maray bagti do na inese mapam si dalag do na ay kway bunakuan biri ba ni mamita masasuudra ba ni Si kaba inihigi mapamda ay nahujik utkriba mawungdubo karino inina ay buwarura moidra hospital da lady ngay imagi sebagi matakta ang angdugi suyaw krabani adubo awa makawulay kiti hujik kanana mabuhat na biram gani mahabuhek ning singlupa da Yumdagi manak ta hugatu na sening. Adu po, ay ginupada hay gada ba si di luri. Mahak na di kakya da ba ni. Ay nukaliba wakal si, wairoy da pangak ta ni hay do na talay. Sa ay karito ba tayo? Ay hong si karito ba ni.
1: Manisa! Ibima! Taro mo!
0: Kari hay gi inye!
1: Mila inye! Nang buhangli, mapana mo katong loo.
0: Hoy hoy ne. Hey ma. Sister ko oi re. Yam ta jadi. Ka ka firo.
2: Ise. Ai ko ni na haina ki bodo. Ado gila ini. Si. Yemo. Angak si pore.
0: Ato na nu ngai re da. Lao, lao sang o. Si. Manung de wei na pam si. Sa ka ta ga ing na halu ko. Hey ma. Mem don bi. Nang di ai bu ko gre di kai daw ra gi. Ka ora bro. Si, pamula o. Sa taxi, asapo ka sa siko. Sister, ay di ingag po nga eh. As, haraw mo na sutam ni ngay wahi ang matalay tre. Ang hang si di, matawag na nungay na tumeda. Kaya da nung sira pa. Ma'am Dombi, nang nasana yara po. Yari ko. Kay Dauragi, sumlep to na lady po. Imong din nang supam sila o. Sa kasara ka, menta na halu ko.
3: Ngamoy, ngamoy. Ay, sala daba ni. Habak niya, yam lahi hurisan.
0: Ay, ma. Kuy ka daba nati. Saka loy-loy raga lay raba ni. Sida sak sa raga, nanggi tabak simdo, gyan ta na tauru ro ba.
3: Chara roi. Ay, gya tom bagi hotel da niya. Matel pita na sa raga lak laba ni. Noi sakto, kandara roi.
0: Si.
3: Saning dre. Si, ay, sala gisi.
0: Ado di, nang na yad raba ni na, si, nang na pamba, kainom tadi hayo. Kainom ta di hayo ba? Nang nakarinom ta hayo yadram ni na. Si, paisa si pay silo. Silo miyam tombi.
3: Sir, he! Ay niyo nang wanda, paisa piyo na hay bro.
0: Si.
3: Si di niya, laybak si di, masi di, tadag ya.
0: Si, si.
2: Miyam tombi ya, nang mulok silo niya. Kung galo niya si, paisa do isay-isay di ba? Paisa hay ba si kana ba ni? Loksan gada ba ni ko nang...
3: Masigin yung pisi na niya. Sabi nga ang doon na tumulay na daba ni. Lao ni nang bo. Tiengri hai ba ni. Kahit mo kang demi.
2: Jia, yara roi. Ay ko'y siya lagi. Kuna mo unara si.
0: Sister, gi sing mga mlaroy daba. Laman niya am na tuan sila. Kaino kita di tau zaki gi. Kaino tadi hai biyo ba.
2: Yari, Jia. Sige, harap tayo ang mga natawdugo da. Ay di pupin-pila ba ni?
0: Kangdre, Bima. Changay ba na ay pang kangdre? Hoy, adoy, Bima. Noong maikoy ni among tadi unakisi. Nasi mong ni hay na kanbiyo ko.
2: Siya, tamo ka isiya ka do. Hayo maglag laga. Siya sang awat pasing duloy sa nagada ba ni? Hayo maglag piyo.
0: Oo, hoy. Ay, sway da na noy tamo pura ka laagi.
2: Siya, hoy, magsalukig ako.
0: Hoy, pare. Ay, gilay kang lagi punsisi da su. Hay noong mapalgi man ang tungla rin. Matamay ba to? Asira. Isa sina ay ipon sige yening ni. Ine! Hoy, ine!
1: Tari.
0: Mapano magtatong piro? Ine bo, nakuha na yagi opis to. Kang ba na to?
4: Kang eh. Ado kay daw lagi.
0: Ine, amung ta sa piro so ba? Yam to na lagpi da ba yade na? Amung ta kao biro so.
4: Hoy.
0: Ado gani, ine. Ine na sa tringay da, ising asaba do, kitalong magapibira mo. Ay, ang ang se, amung ta iruza to pige.
4: Ang ha. Ay, ma. Untuk na nung sire da. Mamay masasi ne. Masimban masasi ne. Isi na tumdu na layre ne che. Kang de da. Mapumagi taugjani. Handak imaw ga iaga da tok lari ba se.

0: Ya, ura bro. Mama ni, mama dah duk menayang itu bu. Ura bro sana matum. Mama lagi sana matum.
1: Hai, Anisha.
0: Si bana.
1: Nang butar bro.
0: Tari tari ini.
1: Mem tu ambil lain he. Amuk tak tolong ni nang buat.
0: Hoi hoi. Hai ma, mem tu ambil. Nang di natan telak bro. Lau lau song o. Sese, si dah pamusi.
2: Angang di, kedai sakre.
0: Lei, tumi. Aini songki pada ngai di. Sak sara ga halo ko ngasi dia.
2: Angang do, putora une, ni engge ba.
0: Angang budi putora kene. Ado, nang sak sara bro. Sak lei, sawo ba.
2: Angang do, yining bagi lak pene. Hoje putoro. Kare gino, nang na atuk yan na lei do bo.
0: Lik pai wan na ti. Angang tumi na tau bani.
2: Angam tum su tum dana, tum ni ka hasilnya dana, nasim tiba.
0: Ngaiku, ay putoh lagi. Sak han sao hai na tau bani. Sese, ay angang lo pugi ko mian tumbi, nang si dapah mama ko.
2: Sak sabar lak pasun dana, mi sahin gana lah aga.
0: Sese, pama se. Talak ni ko, cik na ko lupa mian tumbi.
2: Isadi masak pazai. Madam Sumoi, mama ne, nang sana bala ini.
0: Ema, kap kano
2: ba? Aina ne, mitai lebi ni, sana potsu lebi ni. Nung shibana.
0: Se,
2: lojaro se, pangkat tetap.
0: Kadai.
2: Kari yang anu kangde.
0: Ayo mengloge. Tu. Kanana no isabo. Tu. Nang na kanakana konsin badu da nahadu na kapini. Hayeng haydi kanakana konsin binu ko. Yam na uri eba.
2: Aisa lage. Hayeng amu lage.
0: Ngai koni nang bok. Saksa si esu ya de. Mimtumbi. Se. Se. Paisa kare se. Pai ko ba. Se. Si paisa lu se.
2: Hay bire da.
0: Hay ma.
2: Aisa le. Hayeng amu lage ko.
0: Isi. Ontok panida. Mami tum paksin lama ga cincat cincat kiri ni. Mahaglap lama ga, aina kaya ada kuirang liba. Isa sibu, ita ada gi setu na pu kerada boi takal. Mana kui na latra ga, pu mingse, laytai. Mahaglap ninde, mahag sunglaglap ninde. Mamal nai draba, taibang mapu na pau bapingam draba mangal piri bi mahapu. Aina masak uning driba shibu karigino. Masimadi, aishungam kailaitan iral lang sila bani.

0: lakani khan bana mi pai thawai basu poki aduga machine nang na yum sida lakra ka aina su khirang le basina kari ki nang na yum sida lak pa doi ki bana to do ai ka bangal de mangam sandra ba khom tha Maksilaba mai tong ira silaba namit anhiduna wakar amadi ahi panda tanga lamki ay nang bukaw bang amtre masina ay bu yaham na
1: mama ay mama tara ba nang bo
2: tari tari mui baba
1: ay kasi yung une pao si ka han malamay diyaw rib siya mo ay parke
2: kasi yaw rige
1: Mayam na sapu angau bi hai na khang na ba angau bi tu sapu yo phom na si dun le ram le
2: kari hai ba
1: kana gum ba
2: hari si ba
1: mari le na mi na ma bu lau lo dra ba di niom gi matung ina ni tho ka ba nimit ke pung ama ta ba matam da pun he re ga ni
2: mem ta bi kari no dai no i ta ri ba pa hu si bo kari no Aina kaline masida lakida ba kuire na
1: kaline to no aite da
2: moi baba mem to migi matho mangam se ai koi no ina pangtho pire si ba
1: hoi ai sudum na kalam le bani adu de pung se tarakada ba kuitre ghak tangare Kutum mga ikoy ni Spalti po lupa mesa lisi. Ay gali lo toge ko.
2: Ini ada ibu mo pura ka mapam do dalak piyo na hayram mage ko.
1: Hoy, hayram mo, hayram mo. Tiyang krabi do nung ayro. Ikoy ni hana sa lisi ko.
0: Manipal anina na kok mayada lairi madubo nang na somoid na sinduna sa labra nang hinglingay na somoyam na pamzakibani nang na pamzakiba do ning sinduna kay thel imasing nang galoy na rakiba sinduna purak poira male Kanana nang bu laibag tibi ni haiga dage nang di laibag pabi ni nangi pansi di ato pagi damagta katok labi ni yengoy to mapam si da tili ba miyam se nang nang nati nazarambi kay tilgi ima sindu ni Muy baba, mem to migi mai se, ibung o swan se, iniga ibung o kasi yore.
1: Bung o, sana toy, la, sang mo la, se, mai se, se, payo, sila. Aroy boy na haksang si da churo nagne pikling ay nang buyam na luna tau jerak ti po do na pam do na hon jerak inaman
0: mani
1: mab kuram kuram mab kuram
0: mib to mi nasana nangi aroy besita agi may suri Masih uraga lari pada tamoi pendat nungai na leluruko. Hinglingi nasagi wakal takkan jengki badi. Masih di nami pendat nasabu yang jero. Tingbi na bag kanasulirero. Mairi si

0: sakalati. May sa sinanong pal ani magtayay. Nung sinabibi, ma'am, nang kita mag... Ay, nagkarisot ako ba ng kire? Sing kuya, mapapapikit rapat. Ligid ola itong doon na nung hainas sa nuko. Memtombi.
1: Tay mo koy maya. Lahat na yaw binabasi. Nung ay sari. Iray numita, mga nila yung tari. Tay mo koy su, lahat na lang topi. Ano di? Ay kuya mo, yaw jaragi.
0: Ay kuya mo sa luki kasi. Mga nila yung dog, nga na yaw biro. Mem Tombi, nang ginataong nangampom na mag nasagiming dagpang token. Zuhay-zuhay taba, musin muna kung labi isagi masam. Marusit na nakukan gan. Nang karisuano ko, matanggi apaba mapog amagidamag. Nasaan ang mapugi kuya dalay sa pagkarak at doon nihan ka. Isigi, Bema. Mitkipisi na nang gilaman ko pangamoy. Tamoy kipirang sina nang ay giwari iawrasan mo. Mahatubo, waraw ng gadraw.

0: 아닙니다.
1: 봉독비요.
0: 거기 세이세롱 씨임씨바 아리아리바농당다 거기 미세 타나가가 마퉁들라고 이세도 따두스타부 그놈아야마
1: hoi hoi yam nungai je ko gi tham jari ba sandok jari ba thorang mama di ai koina mayam gi damak ta lan thok jari ba sei ke ya sibu nungai tak pirak pa yam nungai je
0: git lak ti nei mamang gi to
1: hoi hoi hoi
0: adu su ko nungai ma git pau ta ye git lak ko bau tara me git si pa jaba ko gi karo na anu ata hoi di laka ma ti ona sapa ai sei do tara ma ga ma ti sei zon ama ni bu di tara me ko to ga dum pa tha jaba
1: hoi hoi yam nungai je ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯀꯣ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯁꯄꯤꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡ ꯃꯅꯥ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ
0: ꯑꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Can I be your benu?
1: Good afternoon.
0: Ming Lei from Haibio.
1: Lam nay ao wang la tai lai hao wo ma nai ta ji. A che pa mo. Yam nu ngai re yam kui re da ba.
0: Hoi. Ado pramugi na kan dai koi radio she che kitang nak na lei bi ba ma le ya bi ra ga di kitang lap tho ga. Awari phasit na san na se ha ba wa phom si tham che ki.
1: Ao.
0: Hoi. Pramu kari wa phom phong do pi ga ni hai bi yo.
1: Hoi para para. Ne dang ni khon je ni khat tap ti.
0: Ta bi ra bra.
1: O ta da le.
0: Hoi hoi phong do pi.
1: Kai no wa phom da phong do ka ne ga.
0: Hai bi yo. Tazari, Tazari, hai biu wa fung fung duk biu.
1: Pai itaze mayam boju nungsi baje nungsi deba kantok baje ngam deko.
0: Acun bema.
1: Ado ita nupa aja ama kata ni. Ani pok baje itaze ama nungsi deba ama kau yau mui nungsi mana nungsi rangani. Ado imau imau ani su baje ni yang ama tata yang handing bahaya. Mana pemilihan dia yang hening ba, dan yang naik tu ba, mana orang hening ba?
0: Kau itu biro mino promosi, hai hujik radio set nak anda thamaga radio tanah tanah call tu biro pada malle radio set tanah tanah kau itu biro mino songgi wa fum su fung tu biro.
1: Oh. Tapi sekarang lagi.
0: Hoi hoi, am nungai jei ngasi call tok birak tuna saruk ya birak pa wapam su fung tok pire. Som gida magta isa ima kudul tam jirakke phone tok birak pa gida magta thaget jiri.
1: Awa. Ya nungai jei ngada.
0: Thaget jiri.
1: Sarasa.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Đang anh là sai đi phần tàu này đang anh chụp iPad tao bảo
0: Hồi hồi là cái ly hồ dịch tí quá đi phong giờ đấy có.
1: đang khuyên em tập tệ
0: Ta biết rồi bra.
1: tại
0: Hồi hồi mình lấy phong IPC.
1: anh nếu không con không cần được gì chẳng được ta
0: Sang kita kang
1: alo
0: biri. Hello.
1: alo
0: Tabi bra.
1: tại tại anh đâu
0: Hoi, sang kita kam do biri nungai biri bra.
1: Nga jadi hai tên ra.
0: Hoi hoi, ngasi good afternoon ladies ki thoram da saru ya birak ba wa phong phong duk piyo.
1: Nga jadi nga chi ya han ba kham jay bani ba kol bia. Nga yam, nga ma wang dhari mi am tau gure ba. Kol chuk bang phong ba, say am tam ni phong adi phani na ai kai gom am tau chum ma hai jen ba ta
0: Hoi hoi, ekoi good afternoon ladies ki thoram sigi oi na phong driba ngasi na han ba oi bidoi ni goa. Hoi hoi, wa phong phong duk piyo.
1: Nga chi wa na han ba ni. Kanan itu, ai di, atau di, hari ni kita ikut bawa, ai na hari ni je, aku ilam pukum kunpam, hari tadi aku cuman cai cie, aku cai je, nong jingju betul ni, aku ini, kanan je, jam na, patu bawa hari tadi gua, aku ini kunpam jiwai na, lain na pungen bawa, tadi di, kita dah aga, isi ni tu tau gua, cukup macam tu ibu gua. Ano ya jadi mari dengan bersih na radio gitu om juga kuat tapi tadi aku lemah program konfirm cuan hati orang kuat. Jam jam tang tang mohon dah tang sendiri naga na aina hajin baik dari radio gitu om juga.
0: Som na hai bi begum amari lain na bersing na tabi duna som ki wakal lo na sibuk jengshin buduna tabuk ta shui duna untuk pengembau shinu hai bawa fam zetam zake ko.
1: Terima
0: kasih. Yang dengan saya phone tadi. Tak kecari. Songgi dah makta isai makudol tam jerakie, mayam punya tamina sih.

Tahan jari ba isa ye siga loy na na nga sige da magtadi. Good afternoon ladies thawram matanga sida loshin jari. Nga sige thawram masida saruk ya biragtu na thawram masibu mapung pan biki ba pum na magpo tagad pa fungduk jari. Nga sige ay kogi engineer on duty da lay biki ba sing di Laishram Rosita Amadi Elsara duty room management da Kakching Tabam Riti Sharma adomgi phone okchakibi Eureka Urembam. Akashbani Imphal, Hauzik Makhatabathuram Gitmala Gidamakta, Baby Roshni Da Kutsinaziri.

0: nena nena lao lao ma pa na thoro lao
1: oi nene thule nena ka dou dui no
0: yang ngali haba aduna ne ngasi dine sumang chi da hangalan da chala ga chang sa jen dau kise isa ga se am te khalan je ba
1: oi nene
0: a hai khoi na chang ka ya ching se leng ot otana som sana ga da bani som leng da na ko
1: a
0: degi khong su chat da na sana ga da bani se yango kulani do kongdon chokong amre one sumaina tu tu ai no nare tu
1: e ngamina sidi irai lai ai di tarar tum sokpi ge ye utu nine uraba ai di tarar su dure tu ai di tarar su ge
0: nang di yam ngamin he ka adu bu di nang di anga ni na saru ga do yam da uri ba atuna thek tok thisin de yam lai nangam ba